0: Yeah, good morning, good morning, good morning. Nathan, go tiki tiki tiki ten be tuta brani. Thursday, Nathan, gara aran kabisa. Kage itu kime agoi olamba sanane. Good morning, both of you.
1: Good morning, ujambo takwenya.
0: Takwenya, igo.
1: Yes.
0: Hey, bye bye.
1: Ah, mi well.
0: Mi chonjo.
1: Ah, mi chonjo.
0: Mi statement ni kage kabisa both of you. Team. Aba lesinya tebeni simu ngo to me mani tiyoto.
1: Sema.
0: Wacha ni kuonyeshe ndio usiseme ni fitina yangu kwa kibinafsi.
1: Inga tu kusikuizi kwa maige kena kwa konfirma ngu
0: kumana
1: na fake.
0: Kole? Aglode ni agne zimu. Averi kugino ama amwa. Waza? Kwa kile? Magui kwa yama, magui kwa yama vigayen. Kumengisi sengota genge.
1: Oh, kwa ndoa.
0: Kwa husband and wife.
1: Kwa ndoa.
0: Chengami ndua.
1: So ima ima ile biju mingi ngwari tuul go mina berbere biju ai
0: lazima bia ya kena berbere go siringo
1: aja
0: siko mingi
1: aja ke ba isi entam ne go ige strong
0: ni na so mani ko bia ya kisirta two intelligent people cannot fall in love love needs one idiot kagai gai ni ganyu
1: aja Eloga kalena nyenye limba chumbe si kwai yetu
0: imujo ngamen lakini mi ngam go siringo
1: aja inge lo ngamen magelo perverinda inge weakness ne bango
0: ele so wagile magiko mbingi speaker ngu che berendang tuwa gumnye
1: that is why wagile
0: ni nechilili waya tenga
1: like smanya alugo mengi speaker engu chetinye tempas
0: koma lalo wagile ma tu itosa go
1: Aremi zeni jana igere kago kutke kago kutke gere mando boya to nyune siko mando sanga kunyune ko kunge zagne jebe ko namukange
0: yego
1: ready to attack
0: komi age ngene doctor gwendi ngwe that's why to komenye siba nguni
1: aja kiko ngeti
0: ame igere ko chwele ngu
1: chwele nye ki ange ne la la kuwenjwe kabisa
0: ehe
1: yona ngana le kaya ite ingena sinye yi chetu kule ingena le mi katout embo yande ngungana nje byo sengu ingena laile
0: abeke the red daisy daisy jongo lo daisy aja ambe ko nyi ne kabisa siko to siko mwa ko le aji ne dat ko ino ne kagile daisy kagile kapti boya ta ke byo se tye mengi je tua Magori le ganga legyo.
1: Ange nge ya tage ni lagine. Ange ni loya uwa gane.
0: Magori ya takne. Magori ya takye biose. Magori ke mingi isbi gaya ku che ngamen tuwa. Che iti indos kapisa che ngamen.
1: Lagi le jalu we mine berbera enge.
2: Lagi ne kala kala belgo na kala. Tos peta ta bi gaya enge.
1: Che magos indos.
2: Che magos indos.
0: Eh.
2: Agui mamingi.
0: Ni nege no ale.
1: Aja.
2: Magos indos kora.
0: Yes.
2: Kota weakness. Authority. Citage.
1: Ehe, kwa maoni nguni.
0: Yeah, ni go explain us here. Give me the same thing.
1: Ma bingo
0: eh. You approach that.
1: Aja. Kuma ile go ile idiot. Ma idiot ngine.
2: Ma yeye asngara idiot sana.
1: Paisye ni lei.
0: Ara na English.
1: Paisye ni si lei. Nyo alu koko inge weakness ni bongo. Inge ni le bonde yu. Ma
2: una nyon.
0: Nige tete na ngara nige tete da ke vetye vile de ji. Kwa asi jo na.
1: Aja. Anga aja. Ma velo ngambe. Aya gero. Anga ngata utubaje. Anga na le anga ko gole gwil.
0: Ehe.
1: Komi gino aya gitugana ole. Kona mla injwil.
0: Ehe.
1: Eh.
2: Ata mim ata simba utiwa nini?
0: Simba ni mukali.
1: Lakini
0: anatiwa mimba.
1: Eh. Simba marara. Simba marara go simba wa kike. Ongele simba go maele ba simba.
0: Oh, so marara.
1: Eh.
0: Simba kike.
1: Simba wa kike. Hata kama ni mkali.
2: Lakini mimi anyu mimi draw na mcha moja.
0: Yeah.
2: Moren aketugul. Mama ebe itje bya senyi.
0: Eh.
2: Hakuna maendeleo kwa hiyo nyumba.
1: Igere kaka ge los nje gigo bau. Kiri ger jitana ngilele ni.
0: Kina.
1: Gele. Kina mserut ya bya sete. Magisa mon no gombe toka go lena na moebo na tebe ba diblanga kae ga go teba
2: keke
1: eh
0: kila kitu
2: maendeleo
1: eh kae ga go teba nga muni
0: go nya ba go le ga le ba go le ma ba nge da le ba go le nge
1: a be go a be go ma
2: ba
1: ho re ke le mama nye bigeng ga mentse e mi a tsenga aja mi nga mna de ti gere mi nga mna de na ba ke las
0: Ehhe.
1: So mi nangi kisikte. Bo boya konye namba nangi kisikte ayi nye namba gilas. Komere le ke yani ngoba ko cheng ki ko ye na calculate ni le ni ko tabo ikata ole ba ipoko ile isawa sika kalamu azro le nga ngele le ni ki boyo ginyi
0: so ngaya ko banga ru je biase ta kele ki ko ba u
1: kele ki kwa ka gate ya ke mas kele ki moye nga ka gate iza dile ki moye ne kele li ane ni nyeju kele ni ko
0: ne ne
1: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Koma gere na ile longeru gugeru we
2: luya giru
1: ile na nganga tu George bakwanga tete ko kizipi ko ngoma mwatke ke guye
2: ya begu
0: eh ara isiki ya
1: jele ko ji ba pesa
0: luya ge prescription gamzi
1: ara abu ba me ji ba pesa ji ba pesa ke go ila nga tiorwe si konge de subu ko di ojo ogwo Lagini, wangi go tam je bitu keja. Kili azama jo tam je tu keja.
0: Yeah, yeah.
1: Ego giga se tu elegele kuma enga apkate. Lagini to makas yo limba in olda.
0: Lagini mami enga apkate. Kya enga apkate kamsa?
1: Kigi Thomas.
0: Kigi Thomas. Ano kuma ena.
1: Legele, kere no limba ai. Yeah. Ko asin lubuete na. Kolo to makas lubuete ko ko ibi enga apkate. I'm going to go to the house.
0: Nathan got tiki ten bed to Brian on Thursday. Nathan got around. He go check out an access seat.
1: Yes.
0: Nathan just go see. It agat asuka bed kaya patul ng mga ten guni. Ako ay olambo san nane. Gerge ay olambo ko mung ay iya ino ne mbijo.
1: Eh?
0: Brian di ilam mirefu.
1: Eh?
0: Ama di ako bebo.
1: Lakin ni gerge na inyo na mo ni mane. Ala I gerge na ako gerle. Ingo ina ako mongo.
0: Na rib lago.
1: Eh mongo.
0: Karamasala, ako guru ng chairman mo bigyan tuwing ibang kataram ng tuwing.
1: Bawat siya bilang niya na tapos siya pioso ng general woman rep.
0: Sarge, karamasala, ano siya bawat tungkit yo? Eh, ako ba natin Media Max Waves, kore dito ni kararan ka basa. Ima siya gas bitin niya, ima siya gas ngalek yung uju. Ima siya gas tugog, tugol jete si tay. Ima gas chairman akpo siya bilang. Ano siya alinjin, mami oray tagi na raisi, na imo chinyoro chotan tugol, kumaten Media Max Waves. Iwe ndiki chwa Google Play Store nako App Store. I-download nako. Iga i-download n. Iba nji kabesa ni imachegas live radio. Imachegas podcast. Imachegas out kibindi niko ubamut. Tugul inyoro enolda agenga. Goyotan ko Media Max Waves. Download nende tutabraini. Agi iba nji enolda aga tugul ole imi. En site aga tugul. Media Max Waves. Mo sauti, mo you.

0: Right. Ki tesetay ak petit net pou tablet?
1: Yes.
0: Kele kago amwan Vincent kabisa ko mureret ko area.
1: E gole Vincent ni?
0: Yes.
1: Nange baski ko tishen ke kasigi.
0: Nango na yago tulinyon.
1: E olandu gul goma ko magere mambi gule ubo amigi net tesetay.
0: Ehe.
1: E gaya baga.
0: Kale go bar seriousness.
1: E gaya baga. Kenyor sigi.
0: Mhm.
1: Agenyore ago kimi kazin cheba vini.
0: Ehe.
1: Ago gimi brother and nyine brother ekigo ingo.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Ago magi introduce ngaribu bo muru garibu semeji.
0: Ngombe gige ganyi.
1: Agi nyone kabisa tunda mamutu weri nyone nye.
0: Magai na yored.
1: Igai na yored. Ka uli semeji. Talk say this na mpaka waida.
0: Gige bolji watu weri gele legi si jelewa.
1: Iko mye iti nyora wapure.
0: Ehe.
1: So after yoni kuma gubisi wa geba. Mango bye bye la kwani go
0: Mango ugen
1: ko ugen go
0: Mango to mge baga
1: e Mango to mge baga
0: ehe
1: ko im guess Vincent go ana ma chamga ala
0: ne ni gige re go limboga
1: ana out ko wangi ma bol di chi le gi gataga
0: ehe
1: he go to go bur Vincent go no to
0: yes
1: ko geri sing go te bengo le shi da gone ko ma mo gi la kwani bare ti ani ko sawa
0: amigo mie
1: Amigo mie ko ito ta next ten mo nge putu si mo ko mata na misai ta ge ana out kibare inge lege tu yengo mata ya ni ge tu ye
0: ehe
1: he ko le ibe so vin tena en komi ile gile o ma ge tu ye ni ko mo ji skin inge ngule ite wonyo gonyo go
0: tu ehe konyo
1: madame ne ga
0: okay
1: ko te be na vin sengule o ma imu wangine imine ala imu a utigere le meba wenji ni relationship ni kebesi
0: inge to yendo to
1: ngana e mara go gi mete cha mulinjo na na go mara igose ta gi le o mi mo cho la gi ni gi go betu ne le mo itai
0: mwangu ni
1: so ninge besi ngitio
0: ehe
1: e go le la kwani nga magelo ko ma chi gi besi ngale ke cha ngi ne chi gi raga se agos ko tri ngale cho da ile go kwa bu chita bi ke inge ni ngomnye
0: koma lo agmane
1: koma lo agmane
0: ehe
1: Koma mwati kuli hebe, koma ngala almenga, menga liwa kitangu ngata utelemisi mwe.
0: Ehe.
1: He, kule nje la kwa nika anki, ngolo aljide brada, nebo Vincent.
0: Ehe.
1: Kumuwe kapisa ngale, kikachanga chebo Vincent.
0: Kukwachigwe
1: nguwe kikaine, kiwe chine.
0: Aso, kibar Vincent kapisa ni tutu.
1: Kibar kapisa, kule otwe.
0: Nga lale.
1: Wira ongo magora ya kapisa.
0: Mara talegi ngolo alu nina na watian.
1: Pero no koto mi gasi de mi lo ke igosi ki lo ge ngu kwana yani ki we CV ne
0: ehe
1: eh
0: okay
1: ko ngona Vincent ni ko lo lo ene bomanyo
0: ga baranga bza
1: ko lo imagine ko lo ga na red ko lo wando taba bir ne bomanyo ko lagi ne ko to mba bir amo mo agita ke to tai
0: aliane
1: ko lo go ngalale na ngla kwana ko ki go si no go le ngale ke ge gasi ni on itebe na nane moti ungi ge
0: Has.
1: Yes.
0: Kimache kenyo runga liwa ni inalibo studio. Yagewa kenyo kia watu conference aksi mwiti imu aweji.
1: Mm-hmm.
0: Ile ini ne Vincent.
1: Yes.
0: Tevo lo liwa my brother.
1: Mm-hmm.

0: Right, ako, Dego Shea Shelton, sa Maglaba Table.
1: Yes.
0: Side note na kagilingin jituna in conference. Agi jutu arit note na basi mo ita mamwa lagay gas kumnye, kesip kumnye bitine, inaile, yuga ta ayem bichu. Kuga ato ang alek, netubja. Nga na mi conference, iria tan ba table.
1: Eh, Patrick, Narok South.
2: Ya muna ba table kajana?
1: Kibay bay.
2: Amna studio.
1: Bye bye.
2: Ma lewe rani.
0: Nin.
2: Ma lewe alam ko men ba mani. O kama ko pichugo ni no irana.
0: Kailo ay ko tare ni na ko buhate ni unegi.
2: O kwerga na o tundi tu tundi. Zaka na ka ay ngalay ko ba mani na muti cham.
0: Nin.
2: Wangu amgin at konda ko nyo ba ira na mung marabuge ko kararan na la buge lo chi chita ni jagas.
0: Okay.
2: Ama he na mana mo ira nga ni to ko parai dito na iya.
0: Kongoy.
2: Ngayto ka na yung ko patre ka na rokso.
0: Alvin. Emma FM.
2: Ayala.
3: Yeah man, unangagara mo na diya po tayo bilang mo na lang ba suti.
1: Cheme game.
0: Kena kau jadi jatuh jauh orang ojama. Kau lepas jadi nama ni engkau sah.
3: Kau orang juga orang mah itu buat pengisian orang aku hanya mah mutai engkau.
0: Eh.
3: Kau betul jadi jauh orang, kau tadi aku hanya mah orang dua jarang kau cuma barang saya tu nana aku lagi lewat tempoh pun kau jangan lawak kau jadi jauh orang.
0: Eh.
3: Kau mengani dan orang ini ojama.
0: Em.
3: Kalau yang ada belajar ni, nunggu.
0: Ah eh.
3: Ya, ni semua kasih nak buat lewuh, mak cik, kahwin tau jam.
0: Ah, guru baik lah.
3: Kongoi buat jam, ada tak betul ni dah?
0: Kongoi, asal tersana.
1: Edi na.
4: Cik, mana kau cik belajar jam ke?
0: Missing God.
4: Kau kasih ni betina nani, kau kaya kaya kecik kau namin. Weranin kuandanin ako pare sab kurgati ako po kung gurunya tapkam siko tapo at MS at na ako tapen kaya ako big somo ko migo somo college kuer kuere tayong alay chuki kaya mga siko bit ko kong yan ini ko mga ni ko churin na ko mga ko mi ko bitu kuele mara ko mi kuele kido ko ngu na kaya ko ba kung ko mga si kuandanin ko leing kaya ka amat ko mga ko leing ko tasetane sinday kurgat ko po kong ngayon kaya tebe ngayon tapos kamis kumuha kumyes kini kita kinge kinaya na lang nga magicham kwa nyo at agima isu ko bunalim babatay kukurgat na babatay ako mo tinendat ko yung nanying kwa na
0: koron
4: kung ko ilim ba siya bilet ko nam nam ba chacho ko baksige mga tito agenda ba
1: iba nam
4: nam si ibirwa nam nga unemoto
1: sawa
0: ayo kung ko

0: I tesetai yepchini tetututa bustayat eng emo FM. Emo FM. Ninyo tugul.
1: Salade, there was a calling us in the studio. I get to the studio, Magdian Albert Abwadi. TBT, mate.
2: Yes.
1: How you at?
2: Kama. Kita yebaishe ningali, nisinge ngali. Kiswahili sanifu yo.
1: Ningali kuwa.
2: Ningali kuwepo. Ongeza neno ngali. Kama solve ningali kuwepo polisi. Nisingali kuwa naishi kwa sasa. Alama za dukuduku. Ndagia polisi.
1: Tuombe hivya iwe.
2: Tamami ya iwe.
1: Kwani ya mune?
2: Ndagia polisi tu kawaida. Police Constable
1: Duncan.
2: PC Duncan. Service number 406834. Tommy sai. Tom nyegesi chekarebo 70 ya gaipoa. Kabisa. Amuta ningekuwa nimetumia krauni vibaya sana.
1: Inyanya zambi?
2: Kasa? Ndaki anye kito krauni kidogo tu.
1: Ehe.
2: Ayeyeyeye. Tami scandal tool jeba police. Shooting on site. Kumi usalwe. Tane nelen bigitio. We. Uye mkale akikuon tu.
1: Uende nyumbani.
2: Dandora.
1: Enda.
2: Uyo polisi ameua vijana.
1: Ehe.
2: Hii area. Nasikia anatoka kapsireti. Anaitwa Psalpe. Na anachungwa na above.
1: Anajuana na juu.
2: Tawami yanea kapsa kwa zito. Ngimeja kitu niyo wongea nini Adamson Bungay ndiyo inamba. Nini Lagat ndiyo inamba. Nani ndiyo inamba. Muruko mene? Kimeja huyo. Sawa. Nini. Ai! Mabit kini janam number 741 kinge mi recruitment. Uyo wakina ya kapsa mungu kwa lepto. Umbila uyu jamaa. Uyo atakuwa mbaya uyu.
1: Ile tu.
2: Kia ole tu. Magersine lakini. Kulikuwa na watu karibu 10 nyuma yangu. Kije vyoso karibu la. Mambo. Mager kapsa ile ya.
1: Itar jiwa sabari.
2: Dari jata kinga ito in finish line. Kukako ba in.
1: Baru kima recruitment. Akiruwa ina hati ye.
2: Akiruwa ito spijo. Ikisiru jaba jeptire tu. Kama walikuwa na shida. Kaleje ke ngomisa wawo. Nejo kwa meja hati ya minye.

0: Salveye en Emo FM.
1: Yeah, ngale go jota re marele go ke ga se kwa muti ke bo yete Emo FM.
2: Emo FM la.
1: Hey.
2: Hey, nem ye le ma.
1: Nem ye.
2: Ga tu a sante anda ba ne ana.
1: A ja me ga ga so yete.
2: Wa le we zi bai.
1: Wei.
2: Ni bo nda bu we re we zi bai. Ga ine ka ma jo sa ben le zi ne do.
1: Eh eh.
2: Ah, lei we sante.
1: Wei.
2: Magi ndei ma to jam po chumbe bwana inge ni lei we.
1: Eh eh.
2: Oto ke de ne ti ga ba se no le bon be ko magi muita yo amun ka chumbe go.
1: Eman.
2: Yo magi ndei mu le nda salve yo go na jo pa to kwane we. Atu ma sia le.
1: Kongoi missing jo pa to eni atan. Ale ga chumbe bwana ko mende mu le nda. E mo efa. Emo FM.
3: Emo FM la.
1: Hey.
3: Nemye gilume.
1: Nemye.
3: Omo na yete ndaka nyana.
1: Chome ke ka so yet.
3: Omo na ta ni nemi tonde se ne le bate ga ne.
1: Eh
3: eh. Aga na ga ga gri ku nda ku ke ke ke na ta.
1: Ya bun ta bu bwana.
3: Ta ke me gina mo au na ye mai ke ngara ba se ha ne me gite ne da ku sa au ngara ite se ta ite ne ta ku ye ga ye ta na go ku ga ke na yo.
1: Kapesa.
3: So ya ke nyo ngara ne ba na ra wi ne ke nga ngara lu ku ga ga ra ye ti ti se ngara ta ku se ko ro mo ni ke ni tonde ke ne ga ka.
1: Ongoi Nixon Bay.
0: Iko kwa ngutika kipsalbe en booster ya QXA komalo asigete senta ay kwa ngutika Emo FM Emo FM
4: Ninyo tugul.

0: MFM kone nyon tukule kebe ndigo una netan gebre kia tan jemi tena leji metu au gebe ni atap sama indet
1: ya mune gile maa sanwe
2: kija mege
1: me loona kumbak sama indet endi uwa hea mga tomi wako mi ngui ni kaabu ngui wako kira kweri ya se kito uko
0: ehe
1: taap giri waka nyiwe gile mo
0: ee
1: Ama jo le jane, ama le mama no pana kwa no. Yo jo nyala kwe muong ndamu. Ara ko kyung no le ya ba ko mu chita. Ko ndi ge ko mu to to ko no salbe. Yo ko nya we ri no o ko mo ki mo to ko che dio de ni mo. Ya ko che dio de ta ba ko. Ko ko ingeni le we ge le mo. Yo mama yo ga bi hita ko no no ko che ge re chita ge le ga chi. E ma ge lo chi chi jo to ge le ko nya ndamu ko che dio de ni. Amaina le we ro na kuma pati ne o tenga le gaka ile ta la gas kumwa bichwe kumwa ji ne le nyo ko nya da mu je bio se je bio se ngi ta ne mo me ngi je twa ne ko ta ma no le mu amma le ane ma ma no no ko nya la kwe ni ko sab la kwe ni ko nya ga la kwe ni ni go gu a ke nga la ko le we ri nyo ko ila kwa no ko kuma go mu twe ro na no go ti ndo ngu ni ko mu ni ku cha ni ti ndo ngu ni ndo le ngo si to ra ko ba ke go no ri en go ra bu ro ngo ra we ro ngi go itu ane ku chan tukule tukule na ko nyo si ki ago au kura nyu ro ta nyo ngalal go ina kwa no ala ko ngawe ro tu to we to mo kam nya ji to kemai ba ko nya ji to ne ki bo de mo ni ku ma ngatu ane te
0: kongoi mi simba salve o gere soko buru aga cha baka bisa soko
2: ngu kago ik sawa
0: kago ik sawa kabisa ko ki ko nguni
2: ki go ito 11000 go to big ball again
0: 11000 go to big ball again ago meter 6000 bonus
2: ago at the boxing number 1 ki at the boxing number 1
0: Star 232, Star 10 H, Ogi Choki. Kibidi go Norton. Chambazi. Wee, Chambazi.
3: Chambazi, lima chao simet.
0: Yeah.
3: Kala hama jita simet, nyo na nao liyano. Aya, hama lima wainon niye. Hama lima wainon, kosa la kwenye niye. Ngap kia go. Hindu unda gap abu ra ga mut yesab kongoloji bichona ko guya be ut kongoi missing kilometer ga yo chamba sino ga mosun
0: kongoi missing battery na rakha
4: eglem ga
0: ei
4: o muna
0: ki chame ke
4: kale gilemo
0: ehe
4: kai nema mana na mungi gi gara peri no ko ma ko lenji ko kwa ko nya ponda ni
0: ehe
4: ama je le mo ama ba tere me ro no ko nya no ko lenji gi ge wo no garo age cho ko lenji le mo gi ehe no le gi mi o le mo go deri araye di chito ngu mure kimne ane kako mnyangu koma kuwe chinge agitcho kinyo kwa ilu iro andu wako mneta kuwa nyonga pisa
0: kongoi
4: ee yungbe
0: kongoi misi mpana Samuel Bayapko kena manarok
5: ya mune ajue
2: kicho megei
5: ubaibai
2: kibaibai kabisa
5: kama ja mwale ndaki gana mbele kuwanyono kwe kuwanyono kuwanake apuwa kunyuangu apuwa kumnyambono na kumanyono kwa we kuni kama ja mwale kangepi niko wanya chitanyinwiro no amuni ndame jebio sana no jebu kora kunyuga alo uzalbe
2: woi
5: Ikoso anu
2: Kikosin kabisa
5: Kuni kama Yo lugo nyaka anini Wero anu Amu Nanyina tiski wara
2: Iman
5: Kinta kikara tamoy goita Tuku wasi nyeku lasima go nyaka anini
2: He he
5: Ako dame jepe sana angora Kuipu kunyu kunyu So kumo mi hacha Kupaka hacha na kusiko Tue ringi kai muski Kika ngalge kitu Yonta kuchomu wasi nyeku Baipa yeri Purta wasi nyeku Lopo tijepe wase tulas Kwenye kwa mwaja mwa kituwale, niko wanya Ako nge kainet kwa kubwa yota kukwe tenga mae
0: Kongoi Kongoi Missing Subebe Narok
6: Yamuna ile mazalbe.
2: Kiga megei.
6: Amuna ile tesi yetu.
2: Amuna ile kapsa ketesi yet.
6: Ah, kas gafiro, kabisa. Eka umalitu liyo. Gima litit kwa ni, ane ka anam te chitka. Ani ka ewa kaya magosa kwa. Mutta ke indagi na anam te chitka kutia kwa. Kwa wubu rengo nyuan. Betul, mami magos. Betul, kau ikut ni dia kau lagi. Nyonya nyanya, anya ini amun ini. Bet, bangga mugi apa kau nama yang kaya ni? Kemudian kita ugi lima terik sahaja punya. Nama leh rana ni kau ceng boy ceng. Aku guru kau itu laku et. Mugi amu tu kau dah agak. Wang ya tin anya tia cha nya ga ili na go le jo mut ki wang ya tu to ma mu gi to ma yo ja ga tu gul ye ni go mye a go ya ge se na te gara ko mut ka ge ngam di maro go ni ye le mo
0: kongoi
6: ma nya o se ki ta na una go ga ye le mo se be sa chora
2: kongoi zo bembe
0: kongoi mising just but
6: e ri le mo ya mu na mu na studio
0: a ja me ge
6: Batuana yuetu, ikera gina mwana ne mama no no gile, ama gwanya kwa na chipta nwa no gile, mo gamu ni, nan gin kena mta chito. Kota bumi gine ne mara ba gitu ni gile, mo goro ngam nyan kenyo gile ona nya o, ama gwanya game, awo nge tweron, ko par chike ko tia kwa nyo na uge ta ko gile, mo gongo yi zinge, to so tene li lan tanu kai.
0: Gongo yi missing. Mzee kwa sabta?
6: O jamge le mo be salve.
2: Ki jome ge.
6: Ije de ngale to me go go ra gi tu e salve. A kon ko to do me mutu ne. Ije bi ge ro si mutu e. Ije le ju ga sari salve. O wo ne gi tu ga mu ste e. Ije de ngu no. Ande wi ro mu tu no ma go sa ne ta. Da gi mu ndo ru gwe ndin. Ju ko ani ku mi. Yo,
0: Beatrice?
7: Yeah, muna gulu bendi.
0: Ki bye bye kabisa.
7: Muna na basuje.
0: Bye bye.
7: Kao gasoli ba burwa digiri na waga kiruo. Ki makini gite kamya ke goma si ba burwa digiri.
0: Amen.
7: Na waga kiruo go ngile bendi ama le jane kama na ngot ko gi ko ko e makosa ne una na ba goma da ha ngora. Ba ko tesa e goma si na ngile chichango ba tlanti. Amuni mau kau itu mutu asin juga, nene kaya aku kau muda kaya korai engkau masih. Kebab kau kiti jangan kau muda nene aku menyusu engkau ngerti kan? Beatrice suara aku aja naro.
0: Kongai missing Beatrice ni aniton kibendi pama jago non MFM.
8: MFM.
0: Hey.
8: Hello.
2: Kita megi.
8: Dapki luaran ni glemo.
0: Hehe.
8: Ale. Ale ni bagi yang kau nyuan. Kain yang juga kurang. Manuel, engkau sendiri juga bapa medis tu.
0: Kongoi, missing. Kau tiba kini guys, kisah tu nego ni jersey kau dalam bintang kau bayi tinggal aku 673175. Aku tu kau manjur uji tu aku kau sini guys, kisah tu nanti jemput jersey mengu, amu tiada siru tiket bapa ibu.

0: Mwae jo gilbal
1: ina moji ni rama ina moji ni ane jo ni ni le anga ko ige no to no na muni le ige ni le magoru ki mutito to po jita ke koi koi ge ni le sa ko ti ji ji ko ti nogi mwa na muni ge ni le jita na ga ko na ta ma ko mwa ni kai a le ni ti ji jo na ye ti e ti a ji jo na ni no na ge jengi ta ke kongoi kile mo ga ta pi ge ni bo ge ni ku nya ka pe za kongoi
0: kongoi
2: kongoi mezi ge ni ata fini
3: Amge kulemo.
2: Kicha mege.
3: Amuna iwe tenda bani.
0: Aja mege kapsa shioka.
3: Kapkirwa kulemo selbe ndagi mnya sigi jambo in mama na nagne ili ango kingonge jebyo saninyin kimatu boyan jingotu nenulaga ngune sigi tu nenulaga jebyo sana.
0: Ehe.
3: Age ungora kingo mnya ku kosai gongo mnya komai go weki weri gita alleji kerane. But the Sayak, Jebios and Anga Legi Womud, Agometa Anga, Jebios Anin, Koyagoyuan, Amun, Yimigomi, Ogim Wakin Wiri, and Bujangun, but the Sai Viron, Koyaga in Goyman, Jebios and Ankum, going missing to the Mug of Selby.
0: Kongoi, Kongoi missing.
2: Lawrence.
4: Amuna Lam, what do you demand?
0: Jamaica has all left studio.
4: Amuna iwe dandaran ya
0: litato iwe
4: ama leji chango la gai kwa nyon ni legi garang kwa nyon komanda ngo neta au wagi tu ne ne wang ne wa somo ge ma ge we leji chango chango kwa nyi kabisa ko la gai kwa nyon ama ta sang no ni tuang ko ko gal sang ne tu gai net ko Florence sen garun ko ngo kabisa
2: Eh, ngalego Jonathan, Tanzania.
5: Oi, gini man, jago talbe.
0: Oi.
5: Uamu ne agar ya oajwe.
0: Kijo mege.
5: Uan orman kijo ma lecho orman orangwa na ito aje guanya kwa ako ikiezo ya oni miyo. Kapaka ya guanya kamza ako mwa tulandi yo. Kutenye no dito Tanzania ni garone no anwe.
2: Aya, Jita number 0796.
6: Yamuna Glemo.
2: Kichamege.
6: Amuna studio.
0: Chamege will live studio.
6: Put that on, and I can't come on a lady tongue of Hako. I don't know.
2: Ha ha.
6: Bongo Glemo.
2: Bongo, go, missing. Kongoi missing choro no kia nangana le kemi ga kiru wago na netan ago ninyo rubara inda ima angolion ima FM pole sana choro no kia tan jemi tiri ginyo rubara inda ni tiri nyutan gebendi kia testa eni anetan ima wengolion notan itinye kemi tengab kiru wago en betuta brain ima FM pole sana mara le ya network ni onetan amazo beat ke ger notan
7: en kapiwo ki itu nanan de 5 years no mengishe adiye logo ochi tane gibaye tan ko ngo alu kila ko lenki sigi ya ba sigi ko ko ba chinda na le isa liana
5: e gure ba ya mun na ta gita ta tan ba ba ita ti bena gitar ko ti ni asna ni usa mut ni ni ba ka tanga mu ta ba ko gile mu paro mi go mi e ti gir gir ne ra mo ga ti ra si ni san no si ni le ni ga ba ga aba ni ti ulu ge le we ro gi gido ba le ga ga ne wa bu ana gi wa te gi ta ko gi bra ra na ni na te ni as o tom ga la gi ni fer sun ge be dia
8: ma gi bra la we ta ki ta ba ya go to mo ti de ba te ge ngo ni wa ne

0: Kale ya nigorotik bwana, iya nigorotik, iya nigorotik ni kama damu kidogo inakubali. Aleya nigorati kabisa getishet kuna turbaye ma FM kimete ndane agira le kago tita saita ta saita ngwan agdego shiga ngwan enga tishet noto nibo ma FM Zai se kyoto kichikoro nikabisa zai se kyoto kibayo mboi Ekabu atureri ni inde tinotor bo timi do Manchester City notor gure Bernardo Silva Endego manene piroto kabisa gule Anene kabisa omecho wain gula omecho wa retire retire Aga togere breaking news notor bo in return kikure ni Ashley Young Enato nikole kidogo tu ni kule pumzi jamani Gutko kiko ure ni wato bo ure nagi jana jani nenyine tu But mumingala egimiten eno patul baba ko une weza ko une saise kyoto kyogo tiba gimbo bana une ola banyu bane une kasarta koroba rawoga motoro bandran magri ko roba no li banyu bane lakini Nairobi kidogo tu ni kama itulia tulia tulia kimati ke patrol go patrol ran ni kombati ngala ran in a lecture to give a trolley egimiten te tute no to ne go mi prep na nyuda to no to go no amati ke ngala ran ak mashabik kyoto kyogo kabisa mashabik kyoto tibaye ma fm kinat ketu ne chomba kawaida chomba chitukul bana jogi gigele akimache ginet kerani bana ngalek choto kichoket ugamache ngalawe shida ishe choto kibo basari fund una basari eno lemi tekipche ito basari kumye inge constituency ni ngwangat ana enwadi ni ngwangat une oge naro gibiri patrola kigiri ngalek choto kitesta ingemi pana une ngalega basari ingo lo ngwangat etosi lobiri patrol lobiri ote patrol kune ngalek chimi lo tos kipche ito basari kumye ingo lo ngwang lo banyu mpana na mago tindo ngalek kidogo kidogo une basari eno lo ngwang bana Una basari kipche cha basari ana macho kukuwe ngale mami ngala kitishit kuna turbaye ma FM egimete dana kabisa yangi kuna ama chisike ngalale ngale choto kibiri patrol yani kiromeno tingitu igiri yongo kile kibiri patrolo kibiri ndage gaskile une ngale gap so mene tenu lon une ngale gap security yene limiten une ngale gap flood mara gamego ruban pekiba mugoche kidogo aki dolo kambite ngale olimpaburu wa digirbana agere nikama asha malizia agere kabisa agere mwishimiwa MP elect dollar line ni kama isha atua ni kama uanga rogine ngalegeni ulibamuru wa digir abangwa lanyoru official communication kureto asombo ngito alejitosu une ngaleg agirika bisa agirika agi namke wachilo ulibamuru wa digir bana agirika paru lele ngito kwa le dollar it maminga na ne mensi raisi chetun at least kiba rugi mnotet kwa ronguna nge chenge chito gelelen no chenki ni maeni oke lele to ugurwe rigan uonka mawe ya so matito itaka munga tishet kona turbaye ma FM ya gimite ndani kabisa yenge kone picture to kio mite simu it mara moja ma FM melo ma FM melo
1: nemye jelule
0: nemye
1: amune ula mpo kete shieto jelule
0: pana kete shieto pana anyo la ono
1: ayo mwati nye ngalgore etwe jelule Ai ne ko ma wese ni langa tuba hino liem korofa aje dule.
0: Wese ni langa tengo lomba korofa.
1: Korofa ya riazo.
0: Aha.
1: Yani ulibo ni gruwa ni je dule.
0: Mhm.
1: Ani ata ni je dule.
0: Eh.
1: Wale apa na jao yero tsa ko mi ngo mo sito wono yero mo ma ya nga le.
0: Ma ya cha nga le ni lomba gore ngumis.
1: Ma ya nga le ni lomba gore nyu bwana.
0: Aha.
1: Bagi ni gitu nga le ngumi nga le ju ofisi re ga jao bo grubi je bo.
0: Mhm.
1: Ale jambo boda boda bwana ngele je u bi ki boda boda
0: aha
1: oyi ali sirge bwana nyo ngele ngele lanyi ni uru ko ubare ngele ru ma ma ni ri sti do je ru
0: ah eh
1: o mira bi je ngele ju tu je bo ju ten pa wa meno
0: aha
1: ali ni ko tu ngele ngele ra bi je jo de do je ru
0: kele ta ngoi ti
1: do ma bai bwana go ko za nyi wa ndu wi nyi
0: eh
1: ona ngele do ma ngele ju ra bi je jo bwana
0: Sasa gombe.
1: Wa mi jemi grawo le jiwa na marali ne wojeru da. Wayo yeru ni kira ne yoto.
0: Ago muaga lusa bana. Kasi ngwanga ino ne toko matike bire patrol to ne tok baba. Right. Kiti shit kuna turba ma fe ngani mi dan emas melo. Yes.
1: Ya muno kwanda.
0: A cha mege bana une patrol ngo lamba gore ng baba.
1: Eh moni ara lu baba patrol le yel baje bu beje lol wana ro ta do boyo.
0: Eh eh.
1: Ben ge baul mo garu mo je ha.
0: Kabisa bwana.
1: Odi taba nya na moli pago kwet bwana ni ba muru wa digir ye bare to lai to.
0: To lai.
1: Kima mure no bwana ya ajita nyele myo mu ma ta ko ta ka tsa.
0: Aha.
1: Ego unano ijenu lemo ingene ada ne ingene ne.
0: Angen.
1: Orang lu ijenu jidan ma ya tan bo gen katanya.
0: Kogoi.
1: Katanya ijenu le.
0: Kogoi missing. Kogoi missing. Yes, choto mashabiki choto choto kigimi tadan kabisa bwana. Eng mashabiki choto kachuga picha to kyo mitola mbanyu mbane. Mama to to ategea mon kete shit kuna turbamba. Gwara atista election election nino lano lano lano lano. So kama mbati bi kyoto kisungwa nige aktabu se kyoto kechagbana kwa gire nkuni ole nda genyo chini kegi noto ni mute emeno liba usiku usiku bana yani noto ni bire patrol kidogo tu amache ubire patrol bana amache gini noto ni mute bire patrol nguni ikuwa kwa ya nungu toki nye chomba 1500, 2000, 10000 chongo le amache na msimbo tukunagi chini *232*17# *232*17# Agi tete nene donyo na mbwan bana. Agere wakinde wechwana na 4,000 yon. Gurubi chano machi 3,000, 5,000, 10,000 yeah? Na msimu ta chini *232*17# Agi tete nene donyo na mbwan. Amachi gene donyo na mbwano. Na msimu tu bakorong agi chini *232*10#. Agi tete nene donyo na mbwan. *232*17# Agi itite donyo na bwana buyoto bwana agar aginde 104,000 agar 104,000 chemion goro chita na animachi banganage na msimu ito sa agi chiri *232*17# itite enyo anuto gina ile gidogo gidogo tu mama chot picture ni birtege amachi itite enyo na msimu ito chiri *232*17# mara moja agi itite enyo donyo na mara moja bwana yeah? *232*17# Tetapi bagi donya nampak nama cik itu pihak ta, mama cik bikin canggih ni on by the, agar agi ni sila kisah, agar agi ni 104,000 cik meeting doan talk by friend. Tetapi mama cik itu kita nani gelile, itu je safari nampak goron, mama cik alu WhatsApp, mama cik alu WhatsApp nak safari, sapak safari goti, mama cik itu je safari nampak goron, itu te on talk by friend. Barat itu je safari nampak goron, mama cik ya muiyan, safari nani gelile, mama cik 3,500 gut. Gudinya sabari na tano bache alibu seksu mga kutokal mut ititeni eneon mara moja rambu itoksimwe agichiri *232*17# gutimache ititeni roa natoke labatiba nguni kama 104,000 na msimu itiba agichiri *232*17# isire kwa tuya unu natoke mara moja bana amache ito chitano anu ngele mache 3,500 alibu seksu mga kutokal mut chitari nge nitele amache alu waksapa ane gitu nguni ane mamache gituwa sapa gituk yani amache alu sapa ane no berber gitu geni ono ni mche emene ino mdogo mdogo tu nani mche labate duge teni ono ya lale nki 3,500 na baksimu tu nguni agiche *232*17# mara moja agi titeni ono ye anja giri kwa ane kioto kechuku na baksimu mamache wachelewa nji *232*17# Agi wengi tuk box it donyo number one amache itete donyo number one gitu bati wala ye box one number one gitu gila amache itete nyo gitu kwa chapa ngalekia wata amache gitu alun ya na chapa ngitu fair but kumiji tanani geni leila bati waronu ya kwa na chamba bigi bigi kekas mwane gini kage testa kage test mwane my friend yeah chamba na beta mwaitao but kumiji tanani tinai safari waron bana na msimut amache alun gitu mwaita ya na odo ngitu mwaita na berber *232*17# agi we box one mati wala age box one ni togere ito ehe amache ito mama chabi kia 210 by 3 amache ito pika amache ito pick 76 pick 76 kito kito atokto amache impeachment 76 konyo alugu important name meeting in dani alright amache kibiri patrol akjita na anonga na oleka vangar ngalek choto kachiget kochobe ya na nyinet pwana in oret notok ni simple so na msimu tu wangune agi chile *232*17# agi we boxi na bwan donyo na bwan ni agen gituk mama chie walda agen na bwan gituk mama chie gituk pick 76 3,500 elibu seksu mok akpokal mut agere ehe agere sevenia kogwe bising sevenia 3,500 ehe agere alice kogwe bising alice na turabon 07134 kogwe bising alice very simple ngale kyoto kechuga namba simu simu tukuni agi tete kabisa agwe donyo number one box one gituk yon atok very simple nambi tuk simu agi chiri *232*17# koko watu ngalekche wakot baba mati stress nge akchi mati imbe nge ngaleke cha angilele kalian kama alengot kitinye safari nipago warun inge lego gile kunuror chitu lo chepyo sok skuzuko kukunuror menge chepyo sok lebe dibana ingere nye chepi yoso pesa nguni kabisa ama TikTok pick 76 yenyon kukwa chaba ngaleke chugat na baki simu nguni agichet star 232 star 17 hash agitete kabisa agwe ndonyo number 1 box it 1 ehe agerito ama chepi gata nguni ama TikTok pick ata ama TikTok agerito ama chekwa next 71 ama TikTok pick 71 yenyo arito bana pick 71 ngalu imiori iti yono very very simple na msimu angichel star 232 star 17 hash
2: kibao kila siku hapa Star Times stories tele characters huwezi kusahau lipia subscription yako leo mahaba na romance tele kwenye come back to me usaliti mkubwa kwenye just revenge pale novela e plus siri zaidi kwenye the brave ya ST Swahili twist zaidi za kushangaza kwenye gangs of manila season 3 kwenye novela e sasa kwa nyota bukei ya Ariel na nova bukei ya dish drama haiishi lipia subscription kutumia Star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.